0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko tami ko e to mini te wanoa bea hako to tonu anima. Ko e ongo ongo ni e bea me tonga eiki a ia o kumalawa ke oatu. O whakatatau ki he. Ngai whakamatala pau au pitoku o mai bea me he. Koe tonga competent authority koe atonga. Koe katamu na utonga ikun koe ai whakafuafua koe ngai koloa mai mea. Ai ako nau pe ai holo koe ia ai tunga o e lolo. Ti solo, pensini, kalasini i tonga i he taimini. Ai ako ne tuko he taimini. Kamata he aha uraki kon o sune. Ai lao fo ou bea pehe ki he reiti fo ou e ngāo e aki. E he Tonga Competent Authority ke o atuia, ke tuku atuia ki he ngāhi pausa. Koe ngā koe tuunga koe ni ukua okei ai holo hifo koe ni ai totongi koe oi lolo. Pa koe holo kupehe ni hono whārea. I tonga eiki, koe tī solo, e au o pānga e nima ki herita. Koe tī solo e pānga nima ki herita, pia koe petrol, ai nuk tawanga mahen gai, pia koe unleaded fuel, koe nuk tawanga mahen gai he ni, ai koe, e koe 91, pia koe 95, o pānga e whāra, sindaha nima ia ki herita. I tonga eiki eni, koe tala noa ki ai. Koe ne tuku koe ia, koe kalasini, e pānga e whāse ne tolu noa. Ki herita, pia ki wawau koe tīsolo, e au ki pānga nima se ne te nima ki herita. Koe unleaded lever, e ihe pānga e whāse ne te ua nima. E alu atu penia pia au ia ki niwa fo ou, koe tīsolo e au ki he pānga e ono. Aia koe ne tuku koe ia, koe te lere pia kita o utu, pa te lere pia kita ia tau i api kofu i ritaia taha ia. Aia koe ne tuku ia koe he taimini. Holo au pito ilo loi tonga, he koe ni kua upanga nima, se ni e valu nima, ai petrol, pe koe unleaded i niwa top tapu. Aia koe ne tuku ia e tau whamatala ki he tuunga koe ia ai lolo, pe moe tiso lo i ho tau whanua, aia koe mahino mai eni, e owa he pānga e whaa ki o lunga ki herita. Ai ako ni tuu kai taimini. Mo tōko tope na mō tupuha ke tonga o anga peho no utu ki mea rerei mo tuu i mea rerei tonga o ngeko mo tōko no whaari. Ni taimia koko utu e pānga e wanwana e rita pia tolu. Rita e whaa taimini. Ai ako no mō ni koe maha peki he pausa. Ako ni tuu kai taimini. Maha kusange ai heka paskala ia he teo koni o whai utu mea lere koni. Ai koe vahaya koni koe he tau pehe ke mo tōko tau kau ngai fa pure anga middle class e ai ko foi ngau e ko foi ngau bege ut me alere ai bu koni tu ure vai si fenga taia o tau ka kai ko nga ko tu nga ko ni ngau e masi ko talamu pe ai kai nga tabe ai ko mahalo ko me fagare pe ni ko tu pe o pe fitu ela va holo ki me ai lo lo ko ni ko te ke ke fuwa ke ai tau fai nga tau ke o tau ka kai ai ko ni tu ko ya ka tau program na ele na program na ele ko si
2: RTCA nei whai e whakataha he purerulu koe whai ai pe organise koe bingo night. Pea he purerulu na e i he Griffith High School nei whai vai e tamaitangata koe oketi.
1: Keike.
2: Nei haue purelahi taha koe ai kau. He api ako, so koe ia koe.
1: Kau pure ako.
2: Yeah, pure general, pure ako. The Secretary General, Department of Education. So koe pūreia, ai whai ako kotoa,